0: wale kasa urade mi nyankopo
1: urade mi nyankopo
0: enana chi mi pye manu ba mpaya e urade ya de fufuro bi awo ma brabo e urade nyankopo
1: urade nyankopo
0: fa ma brabo
1: ma brabo
0: e sha de fufrase
1: e
0: wo yesu de mo pye manu ba mpaya lord do something new in my life
1: ma haleluya karabo sha ga ya da da da ma haleluya da da
2: ɛbɛsiɛ na mafa sɛ pɛsɛ papa woborɔfo no ba afa ho hyɛ
0: new things in my life.
1: Plant new things in my life.
2: Kabalakata. They said, you want to experience something new. You want to experience something different in your life. Isaiah 43:19 is this. Alakataya. Libra davakata. They say, you can sow a seed of 30 Ghana cedis. 30. 30 Ghana cedis. And then I'm urging you. And then I'm urging you. So for GD pa number 0598-530994. And then for GD pa 0598-530994. Debi ya uti miye. But then ne me na me urge you. I say we dear miya. I say mbese mi miya okakra. Because minim di obinya. Minim di eurade aka. Minim di eurade aye. So for be a kind, mame.
3: As you have 319.
2: As I say.
3: Share meriade fufrobi.
2: Share meriade fufrobi.
3: I feel any fifri.
2: As I say, I am doing something new. I am doing something new. Because, oh Lord. Do something new in my life.
3: Do something new in my life.
2: Amen. kase urade mi nyankopɔ ɛna na twi bi bie ma no bompa ya papa ya de fufuro bi
3: papa ya de fufuro
2: awo ma brabo du ya de fufuro bi
3: ya de fufuro
2: awo ma brabo
3: awo ma brabo
2: ɛwo yesu
3: te awo yesu
2: bi wa de bo sampa ya
3: urade bo ma ye wo yesu kristo jimo ɛna na twi mi nyankopɔ ya de fufuro
2: ya fakata tata pali branta la baraka tata
3: le
2: baraka Luva Kataya. So, Matthew chapter 15, verse 13. Matthew chapter number 15, verse number 13. Naba Lava Kataya. Rina Labaruze Keteya. Nima Lava Kataya. Obi sofo obi aka mame.
3: Mejo ni tite.
2: Osu sai.
3: Lo bua se.
2: No bua se.
3: Die biara.
2: Die biara.
3: Enya no suru.
2: Enya me suru aja ne dua ye no.
3: Obetu.
2: Yebetu.
3: Amen.
2: Oka ami Awurade beye.
3: Amen.
2: Ene die biara oboro fere dua ro wabra bom.
3: Jesus.
2: We hear dua. Yade dua. Ene nguasie dua. Ene yetu.
3: Amen.
2: Kase Awurade me Yakobo.
3: Awurade me Yakobo.
2: Dia biara,
3: dia biara.
2: Obodo fo na dua,
3: obodo fo na dua.
2: Oh ma bra bom,
3: oh ma bra.
2: Ma wadiem,
3: ma wadiem.
2: Mi shebre mu,
3: mi shebre.
2: E wo Yesu dre,
3: e wo Yesu di.
2: Mi biema no bom pa ya, mi tu ase,
3: mi tu ase,
2: mi tu ase,
3: mi tu ase.
2: E wo Yesu dre,
3: e wo Yesu.
2: Yo no bom pa.
3: Le ka pa ra ya da ba da da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba
0: kasɛ awurade me nyankopɔn aduadeɛ biara ɛnyɛ awurade wo na woduayɛ na ɔbɔnefoɔ adua wɔ m'abrabɔm ɛnɛ metu aseɛ kasɛ wɔyɛ sodere
4: wɔm
0: ohia duayɛ dua awɔ m'abrabɔm metu aseɛ yadeɛ dua ɛne nguaseɛ dua metu aseɛ
2: lava kata libradose malibarakataya ɛnɛ awurade ntu dua bɔne bia mfiri w'abrabɔm obia sɛda dua yadeɛ ade ama wo ɛna yade no fifiri na abɛtena wo so ohia no fifiri na abɛtena wo so promisa mfei na fifiri dua kɛseɛ na abɛtena wo so fa sɛ na dua biara a ɛnyɛ me soro agya ne duaɛ
4: no
2: yɛbɛtu aseɛ kavalada ɛsɛ ɛnɛ if you want God to do something in your life a seed of 30 Ghana cedis a seed of 30 Ghana cedis number is 0598 530994 0598 530994 and then I'm urging each and every one of you that's oh lord I cancel every satanic spirit of stagnation in my life in the name of Jesus because oh lord I cancel every satanic spirit of stagnation in my life in Jesus name
4: Bonsam hum biara.
2: Echimi gina faako. Awo mabrabom no. Me twane nsiseye wo. Ewo Yesu tere wo. Kasawrade me
4: nyankopɔ.
2: Bonsam hum biara. Echimi mabrabom gina faako.
4: Achimi
2: sebre gina faako. In the name of Jesus.
0: me chane nyuma mo
5: me chane nyuma
0: me biema no papaya dia wadi achechire mi jira fako ene mi chane
5: ene mi chane
0: ewo yesu tremo
5: yesu
0: ye wadi papaya
1: kada do sarra ya tabada dabada ba le kaparra do
0: sarra kaparra bada bala bala bada bada bada ba
1: ya dabada dabada dabada ba le barada ya dabara do sia tarra dabada ba ma kapale bri anda rado sia dabada ba raka paya rabaya dabada ba ya daba ma kale bri anda rado
0: sala ka cha cha cha cha cha
1: le kapaya dabada ba le bri anda rado sia dabada
0: fala baya baraka cha cha cha cha cha
1: le bri anda ya dabada ba
0: le barada ba le barada ba la bada ka cha cha
1: sala ya dabada ba raka paya rada bada bada ba le kada rado
0: le marada dabada dabada dabada dabada dabada
1: rapaya rabaya dabada bada ba rapaya daya dabada bada ba ma kabara do sada dabada ba le baraya tara ya
0: dabada
1: raka paya raya dabada bada
0: le baraka barabada bala barada dabada dabada dabada
1: rapaya do sia tara dabada
0: sala bada ba le kabara bada ba le marabada ba le marabada bala bada
1: ya dabada
0: le marabada ba le marabada bala bada
1: ya dabada bada ba le bri anda rado
0: le baraba le bale baraba le bale baraba le bala bada baraba daba
1: raba ya dado sha
0: le baraba le baraba le baraba le baraba
1: ya dabada bada bada
0: le baraba le bala kata le marada dada le baraka ta bala baraba la barada dada dada le marada dada sha bala kata le baraba la bada bala kata le baraba le baraba daba
2: kataya ane to me biara honhom biara twe wabra bojina faako urade ma wonche honhom fre ne sa
5: amen
2: la ba cause ke lemra na su kataya urade onko ma o mame
5: amen
2: ase urade onko ma o mame
5: amen
2: asabo asabo fi Jeremiah chapter 51 verse 20 Jeremiah 51 verse number 20. Jeremiah 51 verse number 20. Jeremiah 51 20. What's it say?
5: Wasi. Uyame asaye, uyame asaye ne akodie. Na me do wo mepo, wasi. Me do mebo bo amanaman. Na me do masay say ahemfo. 29.
2: Yes, yeah.
5: Wasi uyame asaye ne akodie.
2: Asaye no brother say you are my axe. Axe akuma. Ana we can asaye no.
5: Amen.
2: Wasi, with this verse in Christ, say, you are my hammer and a weapon of war.
5: Yes.
2: With you, I break nations in pieces. With you, I destroy kingdoms.
5: Yes.
2: Any demonic kingdom.
5: Any satanic nation.
6: Le barra,
2: fo mo bu ahini e
5: amen
2: on sa ro ka che jeremiah sa ne me mo dwiri o se do si amana man ani ahini ya ho do so so be bu be dwiri be tutu be sei ne urade fo mo bu
5: amen
2: o tabia ya ahini bi wo fie ho no so wa fie ho man nyina ti fio me menyi na bra bwato fom kavala kata and net me say so a seed of 30 Ghana cedis e mane nya wo de kra e mane nya wo de kra because urade be ya de number 0598 530 994 dear be only asare kens for asare kens for azavo onse ye obri wo ya bra boy mu ahom o my demonic agent o ya bra bo and this uncle for the people who are good for me. Okay, army are ready to be.
5: Amen.
2: Platforms will be under the army, mommy. Platforms will be under the army, mommy. Say, any demonic agent working in your life, working against your life, working against your destiny, let that demonic agent be paralyzed in the name of Jesus.
5: Amen.
2: And I want to empower and I say, any demonic agent working against your destiny, let that demon be paralyzed in the name of Jesus.
5: Amen.
2: Any demonic agent working against your progress, working against your finance, let that agent be paralyzed in the name of Jesus.
5: Amen.
2: That person can be your sibling, cousin, father, mother, family member, friend, or a demonic agent, and or two abrabum, or no neck or never. I just miss a born in your room. And I do buja, or an neck or never. And I want to know a boom with the day. Honestly, it is him. Kasha uradi minya nkopo ni pebi ya wo mabrabom na oye adamu ni anamu nsini ewo mabrabom oye ejumeti yame onamne nsasu nema menware enamne nsasu nema menkomenim enemi bom isempo mpaya na juya mi biema no bom mpaya na juya ewo yesu tenemo sani pano mi bupunu gufam ewo yesu susum fam ene honam fam mi bupunu gufam ewo yesu tenemo biyanu gufam biyanu wapaya
6: Lima rabada bala kata